0: bi hɔ a wo bɛsan kɔ no wo bɛkɔ wɔnim asene akane ba bi a na wo
1: na wo wɔ no sanity
0: nsha gɛwura
1: de amen ɔse na wo hu sɛ wanyinsan no
0: ohu sɛ wanyinsan
1: obunaru na nimtia
0: hallelujah
1: amen
0: ɛna mlantia ne maba wo bi efiri sɛ wanya wo ho
1: ai
0: eti sese die wawie
1: sa
0: umuni pa bia tia sase no na ebre ba sa no
1: o se na sala catch Abraham se
0: na sala catch Abraham
1: asamboni na wadi
0: asamboni na wadi ni
1: wadi ni da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyinsan nti obunya nti a awade mu me ni wo ntama ten
0: sa
1: ana Abraham catch sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se die eye wani suo
0: sa
1: na sala bre no ase
0: na sala ye dia
1: wo bre no ase na odwane firi ni nchen na awade bofo ko hunu nsuo no ani wamu
0: ofiri ho a okoye no
1: awade bofo no hunu nsuo ani wabi hu asere so so okwan so nsuo ani wabi hu na wo ka kire hega sala afuna no
0: sala afuna se
1: ofiri hi na wo rekoyi
0: ni na wo koyi
1: ose mi firi mi wura sala anim na mele dwane
0: hallelujah
1: amen
0: mi firi ma wura sala anim
1: ana mele dwane
0: I just will move wrong that wrong place.
1: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
0: Awo kwoye no na duane kra ho odin wo sere no.
1: Sanity e, nsuo mponya bi na wanom.
0: Nsuo ho odin. Eti
1: na
0: ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
1: Na tam ne nsuo ye. Wo pre ne ho.
0: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
1: Sa.
0: Wo ye se urade de ho, urade be ma ho a chire wo.
1: Sa.
0: Je ni ye pa. Aplantia wo de sabo wo bla wo hwe waso ayeshi.
1: Ti se wo twi kra ma.
0: Mi si se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a. Wo ko soro sina ka ne ba bi a na ho wo no.
1: Sanity e.
0: Urade yi sira ni pa nko fo mo.
1: Nda bi.
0: Ti ba bi a wo firi ko oye no. Ba bi a wo firi a wo ko oye no. Se wo hu se ho no, de na wo wo dada no. Na ho e desi ni ba bi a. Wo ene ya.
1: Ene wa wrong movement.
0: Na wo se why a big mistake.
1: Sanity e.
0: Ese se baabi a ofiri ko aye no eho e desre ka ni baabi a na wo no eno na firi awurade
1: ah
0: awurade amfa ni pa bi a nhye ni pa bi asese ni pa ni yakwa ansom ne sa kofem
1: da bi
0: ni pa ni be wu afiri wi
1: wo bre so be yi wa afiri ho
0: eduro bre bi a awurade yi ni pa o se o ma mobro ni so efiri futurum nhye ga awurade
1: amen
0: na o yi mobro ni so efiri sumna so nje eduro baabi a baby a woni pa bi a hye no awurade to ne bo ase yi ne firi ho epaja ne na mmom se wa mra wo ase na wo de opɛ wo nyansan no nim bie ani ahomaso efiri ho a wo brɛ pa
1: sa waso ye hye rof
0: enti efe asɛm no kosi sɛn
1: o se na wo ka sɛ
0: aha
1: hega sarafna
0: hega sarafna
1: Ufri hina wole ba.
0: Ufri hina oba.
1: Na wole kwa hini.
0: O kwa hini.
1: Ena wasi nifri ma uri asada ni mnemele jwani.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na wale bafu wanka chenu se.
0: Abaya pake ne bag.
1: Hmm.
0: Ahumachi ya adia adia. No wafayire titi.
1: Ah, enti woko.
0: Ha? Huh?
1: Tam nusuambe sinyabu wachi.
0: Uwe yeme masamina wafayire kan.
1: He, umine wati kwa pa.
0: Uwe nantamina wafayire kan.
1: Hai. Hey. Amen.
0: Who did I want to run chase him?
1: No, go can we take up high? Hey.
0: Who no of fire neti? Who did I want to run chase him? Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi a who no of fire neti? Who no black pen ne yire neti? This year nyano wansan wako run chase him.
1: Aye, apla kwe mwa edi amano.
0: Chuma chuchuwa kweche jaro wa abo rene saati se koto. Abenda ne uradi eshira.
1: Unye nshira biara.
0: Isa ke urade.
1: Amen.
0: Tie na tie ni efa.
1: Na urade bofo ka chere ni se.
0: Ene urade bofo ka chere ni se.
1: Sanko wa urade nchen.
0: Sanko wa urade anu nchen.
1: Nako blo ho ase.
0: Nako blo ho ase.
1: Se
0: se se. Ebra e wo se odi firi ho no.
1: Tam nso yi. Sa.
0: Bla. Ebra wo se odi firi wo fa nchen su yi o.
1: Ai.
0: Ebra wo se odi fiti odi Kyo ho firi sister ho swin.
1: Ta me nsun ma.
0: Ebra wo sɛ wo di fiti adwuma mu no.
1: Nya ntobu ase.
0: Wo di firi. Ebra wo sɛ wo to wo di cake driver ni cake wura ki kwama ne nsun.
1: Ai, wo pore ho a wasomba yɛ hye.
0: Driver yi akɛ sɛ mo kɔ to ki.

Oda so hwɛ bɛnima me de wakɔ Proverbs chapter 10 verse 4 sɛ wo hia bɛ hia de ɔtwetwa ne nsase eti wo dilɛ no wa ma me hwia sɔfo akye wo kɔtɛsɛs bebre bɛ yusu de abu amafo na so yɛdie ɛwɔ awurade nsɛm me hwɛ no wa so ɔdanam de wa ba Matthew 24 hɔ baabi Matthew 25 31 ɛkɔm de me ma ma maduane esu kɔm de me sɔfo bi chɛchɛ bo hɔwie na me stays ka ne ma ɛno ne sɛ me de wo Luke chapter 12 verse 15 mo hwɛ na mo hwɛ mo ho yɛ wɔ pɛpɛ ho sɔfo kɔ bɛ yi Na kwa yi 2,000 na 5,000 nomni adia. Me maso na ndo wako seka Corinthians 9:7. Se di odia lebefu, ni betuwa lebefu. Sofu, akebe yu. Nesu, yemfesi ke dibre nye ula diye juma. Sasa uko Proverbs chapter 3, verse 5. Ose nyinsu nyansa anu uhunumu. Nemo mtenya ula di no anono babu wawo. Babu nise deno wadisu anu hawi na atuwe ula disu. Nono beye. Tisofu, madisu anu me hawa me wanu wablabom no. Mifam tu ni paso. Because me nimse urade ene ma wo nipa ya doye. Akoma na ya doye ni nye nipa de ye urade. Eti sa 118 verse 8 to 9 say. E yesa utre urade se so to udo umbetu nipa so. Nano me kwa asolo bim. Me ya de pa indi esi wo. Ya de anote wo ila pete so. Uyi pa na uyi ke na. Ke ne ba akon wo pa indi ma. 50,000. Sister B 80. Utu mo se. Ni fi ho pa na buru nsam si. Asafo ne se di obeke bi omu nke ni nechi. Na ya nshe buru nsam. Na e ya yuro husem papa na sofonika ene dey no maje so ene dey sofonika ye be hwe bonsam awurade fa table mesia ne mfa bonsam to so dan na chimba me na menhwe no na obakura nkoda ho twen okasa bonsam ye somo mai sheke awurade dinda kwala kete umushi wa no ya ya ya okoyi asia gin ne star na otwigu afurum oba be sia fa okuru nyahwe ko jira so dem O present je mi ya melbona ba wati aba no sin nyina betu na de me tie an mpa ibo na kenzi hwehwe show show show show show show show show show na sister bi de ni de dia wo bi ani achi odofo na sister ye ni ayekọ de fa de opa drop na me jira odin na me sa wo kọ hwe bonsam obetu ani amọ so otu ani kasa bonsam ye somo man minia fa wani fa wudi pedua fa si wo ma bra kwankoye na ade abrunsam chiri ni se ube tro bone na watra tri nim no waye kronkron eno mom na weye urade bonsam betumi esuro wo na de mo ye ye na waso dem ode munuru ba bi akura enya twini bo enya nyum to enya presses enya preaching abraba wudi uni pedua bo roma strefo amakoti wa kire wo se wo se fa wudi pedua de si wati safo de ati ase urade ka kire ye first Corinthians chapter 3 verse 1 say when you pedia yakopa so dan enti hwe ye no afa ni nsa ene dwama mone kro no de adutu ansa ni pedia no gana sofo bread to say ye man kwaji asem doso ene sika ni brapa sofo blabo mene obabia radio sofo sofo aya na ye how bebre in come through raden ka ye na nyangwa because bible say we ye brem no adi fatru for bebre baba yesu kra be to wo ntuma ntuo mu ase ti aya na nyangwa na bible say duana ba ani ebe hu duakro anote wa ye said ye si ton de fado said e kwa ye fa so ji wo fre e kwa ye fa so eye enu ma bi no ana din wa da se sofu we odi fo we pastor we sempekade we on fre urade e pre na wie du e pre na wie du ene sofu be gina pupati mem ya kan imam ha sofu ya kan ni the church members in na chichi And today, I told you, the blood of prophet and God will touch you. They can receive your blessing. I promise unto them, oh, Lord Jesus. Na meko for some of fana and tibrofo. Ne wa treni sa ne mani tigu. Ne mani dia yama bro dia. Yama bro. Yama bro. Ha? To anante wa yevye zieni. Se lo kura hoche lo se le fese lo. E nano pa ima weni su shesro. Na delu wechi for me yeshi. Prene yedu. Vangeles, menon kasa mkwe chiri bebre. Sase mi pritchu ha, ama diya chine, obese sa. He obi jina hopa fababu du tunziyom, hono, fabentu ya fofasado, obe niyegu. Chile nebo yesu na okro, beka yesu sile mwebja niyako. He uradi wanshaw, wade papa ni boni yesu, wani bide wakoma je hono, ye. Sase diya uye nyilano, e washasye. Na diya biya washasye neso, ewe weye. Etiye tufo nyako pon kase wia. Osi diyo wason, untie. Diyo wason, untie. Bebi a wote ni, bebi a wote kaseti, bebi a wote preaching no, bomo di so bepe bakwato. Bomo di so bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wako wako bwetie, sebi ya ni bwositie biya no, tona kobo. Na wote mito sezi free more than 45,000 ne daude na woshe. E samu wote di bwani ya kao, bomo di so bepe tobako, na wako wako tie na wote mwinsam no, edia ye juba. Anopayi, minemo nkasa mkwechiri, e uradi shramo, na onumwawo, e uradi diya wanshaw, onhaw,
wagya ho pɛ de ama

0: Eti omo na na mbote ni ma yewura asia yewura asia yewura asia no a. Die kosi ye nyina ne se. Na feri ene omo abre.
1: Abele.
0: Ana sol ne nkrofo pe baby ana omo die.
1: Eko ho me kakra.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Afede ye. Wo mo da wa na. Sol afemu ada. Sol afemu die pe. Ana David nkrofo wo na chi na omo adwene nyen. Wọn bɛ kachire David sɛ David yi we de ɛda onyankopɔn ka sɛ
2: ɔde ɔtamfo bɛ hyɛ wo nsa
0: ɔde ɔtamfo bɛ hyɛ wo
2: nsa
0: na wɔyɛ ne te sɛ deɛ wo pɛ
2: no
0: ɛbrɛ no ni
2: David sɔre wiawia ne
0: ho ɛna David sɔre wiawia no
2: ho sɔre batakalia
0: no ɔde sika yɛ kura no atwa sɔre yɛn de batakalia no asɛm wohu sɛ ɛde yɛ ba
1: ɛda papa
0: obi pɛ waku
1: na wada
0: na onyankopɔn aboa ama nipa yi abɛda enafa no no wabɔ mɔdena no waduru ne kyɛ ne wotumi akye sekan deɛ twa
2: natadeɛɛbuo
0: mu nso na mowɔ yɛnyɛ no wane sɛ buo no a ɛwowɔ botan nom no wofa deɛ wontimi na wode bɔ ne tiri so na wopekyɛ ne ti
1: kondemsiasɛm
0: no yɛ paa wo wopɛ buo bi na ka wode bɔ nipa ne tirim na wopɛkyɛ no nanso david hu sɛ ɛnsɛ sɛ wode akatua deɛ ɛhyɛ wo
2: nsɛmna
0: bible sɛ david kyia ataadeɛ no mpo no n'akoma ɛbɔ no
2: palipɛlisɛ
0: wɔtwa sɔle ataadeɛ
2: nonipa n sɛ
0: ɛna ɔka kyerɛ nnipa no
2: sɛawurade ma ne mpale me
0: sɛawurade ma ne mpale me
2: sɛɛyɛ me wura awurade asa no
1: amen
2: na mɛtee me sɛ maka
0: deɛawurade ayɛdeade
2: asra no
0: sɛ wote kuro bi mu paa ne yɛse yɛnkɔ leba woankɔ ne yɛkɔfa
1: polisena
0: polisifoɔ san nsanka wurade
1: amen
0: kirikirikirikirikirikirikirikirikiri na amena bi da hɔ na wonim kuro nom ne wahuri na polisi ne ne nso wo so wɔhuri amena nom twaa wo na polisi ne ne mem kɔ a wankasa wohwɛ a wobɛsan w'akyi ne wabɛyi polisi
1: noɛyɛ
2: mmerɛ
0: ɛno ara ne sɛ wokra anwea kaa bi mɔde anwea bɛɛ first trip
1: chinafoɔ de akɛsɛ no bi
0: ma moto adi n'anim de amirika aba na wahwia gu akoa no so polisi de ne so
1: amen
0: nanso david adwempa ɛwɔ ne tirim na ɔhu sɛ aweretɔ yɛ awurade deɛ nti
2: mpare me sɛ
0: ɔsɛm ɔkae ne sɛ mpare me
2: sɛmɛtene
0: me sa ka deɛ awurade ayɛdeɛ
1: asra no
0: ɛna nopɛɛ sɛ obi adi bɔde bi ama no ahyewa kɔw mu a mane mpa ne wo sɛ wobɛku no mane mpa ne wo sɛ wode bɔne bɛtua ne ka mane mpa ne wo sɛ wobɛbɔ ne dua mane mpa ne wo sɛ wode ne bɛkyi nnuro so nhyira ka awurade de
1: amen
0: mane mpa le wo sister bi wɔhye bra bi apromise no sɛ ɔbɛwaa no ɛne watwɛ bra no a mfie mmiɛnsa ma bra no awie vesty bra no wie a afei bra no bɛka kyerɛ ne sɛ
1: class
0: ɛyɛ ɔsrɛ no a wede awadeɛ ɔno ne ɔkae nanso ɛsɛ deɛ ɔboa nti obɛsum no
1: sika bi deɛ sum no
0: bra ne sister no gyina bra no anim no ɔsɛ wobɛsum me anka wo anka mɛtɔ abibifoɔ kɔsua just 3000 na mede wayiwayiwd ɔse wo me mmɔ wo ka kɛsi o abibifoɔ kɔsua asante kɔsua 3000 ɛna mede wobɛyi wa fri hɔ awuretɔ yɛ awurade
2: deawasɛ ne mmerɛ
0: ɔse wasɛe me berɛ saa mfie mmiɛnsa na sister na sase abobɔ berɛ dwo koraa firi canada baɛ na nkɔ so ɔbɛwaa me
2: wonti
0: na ɛnɛ woawie sukuu a na woanya adwuma yɛ wobɛka kyerɛ me sɛ
2: wosum
0: me gyae deɛ wokeka no na mɛtɔ asante kɔsua just 3000 na mde agye wo nkwa afiri wo
3: nsɛm
0: ɔbɔ wodua so a wobɛwu
1: because
0: ecclesiastes 5 no ɔse ma woano kwan na ɛmfa wo nam no nyɛ
1: deɛn
0: ɛnyɛ bɔne na nyankopɔn ansɔre a nyɛ deɛn antia wo gyeɛ no yɛ paa wo promise wɔ bi na ɔde n'ani to so na sɛ wogye ne hwɛmmɔ na nnipa no ansuro awurade amfa bɔne ankyɛ na sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ wɔyɛ ɔho adwuma a ɔbɛyɛ ɔho
1: adwumaɛwkatia wo
0: sister no hyɛ bra n'anim sɛ ɔse bra gyae ka deɛ wokeka ne deɛ
1: wodi agorɔ
0: mentie hwee anka wo asante kosi just 3000
2: eje na tama oba ne ehwe ne school dia na oye ne class
1: ah no ne class
2: ah
0: nti na wiase no na ma woni ba bi awurade de ubesi nti e ma wa no kwan ti asem ne ye sister brana yo bibi ama na show
1: damaninka
0: na so shashu na ka kire awurade se awurade open enye ho enye dia mepe
1: yes
0: se brai oya media minim se wa awurade ba ma na bam
1: kwasem
0: fa bone che na fa vum so che na de ni pasi wo ye no oye no ai yakopon de che no sha no so no so yakopon ka se o retaliate ti se de aye ye ye no akade pe wa wiase nyina aye la
1: kaso fo nyina
3: e riot fan
0: isaka urade
1: amen
0: wo se media santiko sia 3000 ebe yi wa frasasi we so fa bone che obi a odi na tu adwuma no bone banko an wo ya bra ye pa wo che wa pa adwuma wura pesa wo ji adwuma firi ni nsami fa bone che na urade so fa wo de enche wo
1: no kwasem
0: bible said David na Saul le shwe na kuno akopae ba bi dai David wie wie no no otia na taade ye Like David wo kwai san kese kan no kurokura no. Wo do wo so le yam.
1: Yi nani ba kokura firi
0: o. Eternity efiri so. Na so wan fa nkan ni badua no. Odi chia atade no.
2: Ano.
0: Ano okogina ba bi na ogbo ne Saul. Ano si Saul e. Agent na wuche tie de nipa ye de. Ano o verse 12 wo ko no. Agent na wuche tie de nipa ye de. So wuche tie de nipa akeka. Wutimi fa bo ne nchenta.
1: Naka.
0: Mi da dia wodi mi aka mi fa jo
1: mi da mi nzi
0: mi na ya mo ye mo ho press bi press
1: so da wona mo ka so
0: le matter ni pentecost
1: mi fa mo
0: sa bebi awia se keka fe so uchi etie die ni pa keka o ba deposit ba gura dia ni ma ni pentecost
1: tia tisem hu
0: isha ka urade
1: amen
0: uchi etie die ni pa keka tambia gbogbo dia ko ni mpa wo sia da na uchi etie die ni pa keka
2: Said David Pawoku.
0: Said David Pawoku. Another day, Asamo Katwasman.
2: Another day, when you
0: said, another when you
2: said,
0: you ready to wash some of them. Or Trenny say, so what to me, I damn, or met to me, I bell. Ade, second yet shower tadia no dia. Let's just say, we ready to wash them in
1: that. So,
0: this is how the toy would add the anti.
1: No bonnet.
0: My no bonnet,
1: John.
0: For bonnet check. Bra fa bone che sister boy fa bone che adwuma wura fa bone che emfum so be de nipa na ye ada wa fa ni sumu kada da pad master emfum so be nko an a teacher ni ye ya ada ya ka wey wey wey wey chasem na che ni ye pa ukwa Leviticus chapter 19 17 to 18 na
2: Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
2: 17 to 18
0: okay say
2: and tell you near wakumemu
0: tianie pa man tell you near wakumem
2: kana ko yonko anim
0: hey unia from wa kananim
2: na wa so ne ho bone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de jesem de ye pa o akwa wo ya de me fa su de Bible say kana ka yonko ani.
2: Na wan swa ne ho bone.
0: Na wan swa ne ho bone.
2: Entowre.
0: Entowre.
2: Na nya nkrofo ma ho menasepo.
0: Tio, entowre. Na enya enipa de se ne ho menasepo. Nipa bi de, nipa bi ho asem. Ahye ne minimama. Wanya kompo. Ebi anya kompo.
1: Twene minim.
0: He. Ukwa invia.
1: Yo.
0: Ye guo kwa. Na na sori ana ho nkofo ewe nachi.
1: I saw them looking for him.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Oko I saw them with ya.
1: Edesobo.
0: Eda for no.
1: I saw for
0: them. Eh urade Yesu
1: urade.
2: For how obey the show you. Ya Elia I saw for I did for na one day omunye. How I saw for.
0: Sign the pan obaka chere oru kra no e dangerous. Eda for no.
1: Eh.
0: Say ya ka pastors you go any. Apostles
1: you show me good
0: I say any near free.
2: How about the show you?
0: I'm not trying to some co headquarters.
2: I'm not just for who I had the sound on yet.
0: Because we're buying one mood, this you can also have a one. Is that good?
1: I'm
2: saying I had a force who had a phone one door, a money to show you, or suffer, or ban.
0: Is that good?
1: Amen.
0: A nipa bi timi fa bɔne nche wo wiase ɛma kuom ye timi fa bɔne nche
1: nokasem
0: ye timi kwa yie mpo na ma kuo fo kwa yie na ye che take away ne moto
1: isida
0: ye timi cha na take away na shot na fa ka nam ne moto
2: ani cook
0: ɛno ano no
2: nka cook po
0: na akwasha ne minim ye na de asoro kwa yie ye wo ma ye ma wo mot
2: ene
0: take away ne ay
2: me na cook
0: ye de duri eso aye na cook cook se ne akoko bi ye de ma me ne kese ye
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se aso ye de aye
0: ni mo na asem we she ne mu na we ja asoro no
1: isi obi o
0: sister ada na otu ma asem show sa o se obi asem shi ni bia no wanye kese da
1: eh de bi odun
0: jam bia na woni padua no he obi asem shi no na asem ha no onya diabetes onya kumayale
1: high blood pressure
0: and also onya hard blood pressure ono ne pressure no onya no double onya ntese de achi wa yanfa bibi anhye wanu ma na wu wu ni bi
2: me yale asofo nam aso le ame hema aso ne omo ni me
1: so bibi si da bibi pending was bibi pending was
0: oji bi fa bo ne nche
2: me yale ma me
0: hema ba bo ne so le nku aye obone a kenani wo yale da ho na aso le ame hwe wo
2: ai
0: ma aso le mpa mfu ohu wo mo mfu mso a wo mo aye
2: omo mfu ma aso le
1: mi si obi o
0: na ese ni mu
1: sofo fa na aso le
0: wo sia na na wo ma aso le o
2: me
1: as me come bible
0: meba na ese ni mu obi odi asem hye ne mu bia wonyi nche
1: ntimi nya kese
0: shaka urade
1: amen
2: entare wunia wakumem
0: ntimi mi hye me ne kapre but still bo home no asha gane sika nyam nam hye
1: shanka so wonyi obi wa dwambane
0: because o time ya o time kwa
1: ade yi
0: miti we menwire obi wo asem hye mu
1: dabi
0: so what the side tell you say wonyi mo
1: wow
0: eti na nkwala ho odin no
1: nanka
0: nkwala ho odin a omo wo nyina a kire se
1: onyine he me boni ma obi
0: akora mfa ni nua wasa mise ni tirimu ja awu fon mo betwa ho ye fight 32 mo se na nkwala no da so ho
2: obudi agro
0: tieni e pa e ma ye nipa bi asem tumi si won eti wo de ko hospital sa ya sha e ma ni mema wanum de doso
1: e ma bebere
0: ukwa hospital sa
1: ma doso
0: sa ekuo mi esa we e ma fra e mema
2: ene ma
0: ene e ma wo mo mu ko hospital mo pa ye ma
2: ma pressure
1: di obi di aye mi
0: otumi de ne kuru bi a wo sho no ho adwen e sha ne mu a ne kwa
1: na
0: do betere
1: wi no nya stroke bitimi nya stroke ina stroke
2: o be ma ade ade aye mi mu refi
0: bi otumi dwene sa na ka bo na ta so pew
1: obodi tato
0: Jeke urade.
1: Amen.
0: Obi kura to me san ban. Obi mfom so a waye no. Lord ya san ban ho te said we firi obi ntuma.
2: Ah, aja e man bi so obi say quotation last 2 weeks modi ya sole ya. O se me dem bo nwura firi.
1: Eni
2: kura en ban mfem yan
0: say. Quotation ya ye kwotui. Eh enura quotation ban ye yusi. Obi mo ba ko a. Oba e ma ba ko kura do wa e beti wa bo quotation ni. Ni wura fi?
2: O se de obi da ye no.
0: If you ask the obedia yano,
1: it's any mo
0: sister. I don't know who hand in Pedianus for Bonite Leviticus 19:18. I wear me decacy
2: and tell you your kumum
0: and tell you your wakum.
2: I can't go
0: and your quarrel.
2: What's on over?
0: What's on over?
2: And Tori
0: and Tori.
2: Nay, you uncle for my home
0: and your nipper the senu, my support,
2: do you uncle so?
0: Na ka o yoko sa die. Afa ni pa wo asem nhyawu mu. Na wo bu mu, wo bu mu.
2: Ja wo so obi yo ade akere nim sofo kra fom wa.
1: Nanka.
2: Sofo no yina ten.
0: Na yo fom wa yina ten.
2: Sofo ma.
0: Asol pen yina fom wa.
2: Sofo ma.
0: Na nim.
2: Na na sofo ka che me na anya me de.
0: Aya de pra. Na to asem ni. Ayie ne ye ko ya moma mot de du esa moma ye koku no. No ka se me ka se me da na me boa.
2: Anya me de kra.
0: Bible se kan wo na nim.
2: So yo bi a we nya sani no be ho asia obepa wo che wo. And for the software
0: na onchire mu nchire o the etia cha mot na na ekoduru wa unya koku
1: nanka
0: ebi pa na mot na sa
1: on fan so trim
0: hey be sie kwa yie bi sister bi ye man bi sa sprite and na yet ye mot sister ya kuma o kasakasa wonche ho be she ndisa na me de me mot no ma no em ka je sister me kwa de mot no kwa de am ntampenti jina fa o sprite na mam asana de bo to the safe from
2: wa she
0: weo
2: wo be she ni mu
0: asolio asofo ne asofo ma be fo akwa yie ni
1: sia no we ko gun wani wa sisi
0: sister adai Matthew 5:33 Jesus can say me
1: what say
0: ah
1: enti say the way there buffer with you na ha
0: say eduru kwasia da na wo tem sika na do ko yakopo asorofi na wo dura asorofi ho
1: na wo say wo kai say
0: na wo no kai say
1: me tie wo nua
0: wo wa sem me tie wo nua
1: na wa yede na folibuchia no ni
0: sa afode na wo kobo no wa folibuchia no ni
1: na ko
0: na
1: wo nua yakobo mka
0: ni na ko na wo nua no kobo mka ni
1: na wa yede na bema
0: asime sinkwa dem nin bebe mkwa dem na kemeja asole no
2: na sa ja ebi tweske gu kwa waso
1: na nka so fo bebe
2: ei ne me bo handa ba
0: se ni pa ya ye ya ka we fiem
1: mansu
0: o shia wa no agbo na no po
1: aja etwi
0: na we sister na nim ni na no agbo no po
1: na ekuti
2: na ja akoma cement back na hene back aso dance hu no
1: ekuti anyo mpa
2: na akoma time yo aso dem
0: sheke ura de de
2: na sa ja we hwe du
0: en shisha ni minya mesom
2: ei
0: en shisha ni minya mesom
2: sa ja
0: ma bo ne se Sao do waya ya dia dua so dem wo
1: so sika wa so
0: na ho duro na so kai se woni obi aye problem
1: cha waya dia no ofoli bu chere ni
0: cha ye dia no wa folu bu chere ni
1: na kono unu ni ngudo mkana ni sa
0: aso ba ma ofo ye tie sika gu
2: afra ba dia no
0: ai ofo tie sika gu kwa ishira bia ni
2: ngo pon sumnya izo
0: odu woni ya ho asema sho mu den den den den den ebi kura tim ka sa sume shi de ye dem ma me se minku na me fa no ntu ana mo ba akokura na maku no
2: ei
1: Mukasa mbebere.
2: Kasa mafo ebregu.
1: Eh bisi.
0: Yasem ni yepa. And it is also verse 43 in Jesus can say me.
1: Verse 43.
0: Matthew 5.
1: Verse 43 no.
0: Verse 43 now.
1: O say, "Mati se waka se."
0: Nti mati se waka se.
1: To yonku.
0: Isake
1: wa. Topic no say, "Do watamfo."
0: Tie tie tie. Esura sem no.
1: O say, "Do watamfo."
2: Eh, ano odie o.
1: Mm.
0: Esura sem no.
2: Topic no.
0: Wo say yede an
1: do watamfo.
0: Mm. Ana nanzo. Yeku ya tamfo memwa asoda mu mpaibo ewurade yesu tumi biala wo ma me fie owo mpapa fie
1: firi nyina mpon
0: me tamfo biala wo jeje me na wo ha me na wo mpa me ye die die ena no payi me de asrom prago me de shisha na sum benku ni nfa ewurade ma ne ntia sem ewurade ma ne ntia sem Awurade mi hwe osuru super group
1: Yesu di mu
0: egu na sum
1: Yesu di mu
0: mi si na so
1: Yesu di mu
0: mi si na so
1: Yesu di mu
0: mi di super group kana no tu
1: Yesu di mu
0: mi di ke super group kana no tu
1: Yesu di mu
0: ati de bible ne ka
1: eh do watamfo
0: o se do watamfo so bi tawa ya de
1: dono
0: na bible ne ba kire odi enti a dono
1: yes
0: bible ne ba kire odi enti a sesa wo dono
1: eh
0: ye be do progress wo no 25 for no Bible no matter the entity says we do no it Bible no said do watamfo
1: yes
0: now what was what
1: matter say waka say
0: it matter say
1: do mo
0: ka say
1: do yonko
0: do yonko
1: na watamfo
0: na tan watamfo
1: na me dey me say mo say
0: na yes you know dey na chi ni dey
1: mo no matamfo
0: onu dey o say
1: mo no matamfo
0: mo no matamfo
1: we show one now
0: yes you know dey na chi ni
1: eh
0: o show one dey o say o say
1: mo no matamfo
0: mo no matamfo
1: yes
0: se mo si se no be ka say obi tu si a tu bi
1: eh
0: obi bo wasuma bobi
1: eh
0: bebi obi be je obi be ya uno she the same thing na ye no
1: yes
0: be se wo pese wo ye christo ni mapa nyamsum ni mapa ni ani yesu christo adani asem no
1: si
0: eti mu aya amuka keka se yesu se emra no amese no be she ne ma no
1: tia enkuye tamfo
0: first one no se obi tu si to be
1: yes
0: second one no se obi bo wa gbo ni bi
1: yes
0: But Yesu sachira no member
2: o se sane mam
0: eti wo se na me Yesu me suma me de ba ne de
1: yes
2: asa ja new king new law
0: new law
2: me
0: suma me de ba ne de me chira wo se
1: do watamfo
0: do watamfo hallelujah
1: me de me se mo se
0: me de me se mo se
1: mo shira wo na opam
0: mo shira wo mo tamu
1: mo shira wo o se mo shira wo na mo nya wo na otamu nyina
0: mo shira wo mo tamu
1: yes
0: Na mo sa so nyade.
1: Mo mpa ma wona wa ha.
0: Mo mpa ya ma wo mo a. Wo mo ha mo.
1: Na wona wa ta mo.
0: Ah. Asam na de se.
2: Aja obi tu ne ko sua ya se le mpa ya ma.
0: Asam na tie ne ye pa. Wo se mo mpa ya ma wo mo ha mo.
1: Yes.
0: Ene wo mo ya de ai.
1: Wo ta mo. Na mo ye mo ja wo soro no ma.
0: Na wo ye sa. Ene wo ye aja wo soro ne ba. Eti ni pa bebre gu aso de mo mo ya mo nsam ma.
2: Eh.
1: Oni mba ne fache.
0: Oni bo de fache. Sababu ne sey obo mpae mu atamfo na o dono na wo ye watamfo ye ya sa wo ye sa ɛno na wo ye nyankopɔn ba
1: ne sa omo mu kunu nipa na ye hu
0: ɛti die tie ma yesu kristo be ye nyankopɔn ba no ne sɛ
1: de bɔne che
0: na wo de bɔne ye de
1: ye ah that's it
2: ɛ ya ya wo ji wo pɛja ji yesu dibia na nsan yo
0: isaka ura didi
1: amen
0: wo akwa amanie mu sire yesu
1: dabi
0: ɔno kɔ de wa nyɛ obi abɔne bia ibu ne sotoro left and right hallelujah
1: amen
0: peter she sekai no de tebia so
1: simo so baako twa
0: na yesu asaka che peter se peter fasika ne she bohanu
1: faso ne bra
0: na de o che sekai no bo wo sekai
1: wo sekai
2: e no obi be kun na se obi ye jiwa
0: na ko obi be kun
2: eh
0: na obi de sekai
1: atwa na so a
0: atwa na so a
1: ka o da nyame class
0: na kenya no ane sha ke praise the lord na su yesu kristo ma peter hu se ekun ne nya nipa ko
1: ne kwasam
2: ene wonam ko
0: ishaka urade
1: amen
0: eto si peter fasika ne shebohanu
1: bi otwen kantan
0: na di otwen kantan
1: won kantan
0: won kantan tie ne yepa
1: beti
0: yesu kristo se sa obo pa mo atamfo na mo atamfo di ye na di owo de bo atamfo a
1: na mo ye mo je wo so
0: ma sa e na wo ye onyankopon wo soro ne ba
1: efise o ma wie pii
0: odo nyankopon no o ma na wie pii
1: ni paboni ni papa so
0: ni paboni ene de
1: ene ni papa so
0: ana saka yakopo tonsua obeto agu atene ne fonku afu
2: otoso agu
0: saka
2: ana wontene
1: amen
0: aso otumi tonsuo firisro
1: na
0: wi ni obi onum wi wode bucket yakoso ho
2: wode bi si ni
1: ko
0: wa sobi
1: de biaba pese di amen
0: yakopo otumi tonsuo na konfo na nkura na ye ma
1: ma
0: na wo se gale
2: na fuo ekoyi
0: ama kai madafo sofu bia wode abrofuo wode abrofuo na da da da bo bo abrofuo enhyei ento da na abro ni nyina eseye ishake urade
1: amen
0: da kunjo jamu ta ta ta ta ta ta ta ekro na ofuru ana wo anto ano
2: kenyase
0: kenyase ishake jamu ta ta ta ta ta mi ye jira kenyase ye hu se yes ensuo na eto wo Antoine Kwansui bonwirai
2: na Antoine Kenya kwa bene wa
0: atoya aye duru Kenya se me pete kakra bi ne jaye ana kwansi sofo we de me kwa kohwe Antoine Kwansui na to duru wa o duru Antoine Kwansui na to Antoine bonwiro kwansu gotem fre secondary school ashe wo nyina tai Antoine secondary school form lo ko mo nyina yesuo a question this is here
1: was in the wrong God. Oh God is a wrong God.
0: Some men suffer me to genya say ya.
2: Genya say ya.
0: Madu brofuo. Nyankopo want me and tonsu.
1: God is a wrong God.
0: Na to anya ma konfo brofuo.
2: Eh? Atonsu guso.
0: Tie ni o.
1: Eh.
0: Was in nyankopo man issue to a.
1: Guni papa.
0: Ah. Na ke issue to me topa na. Obi anu ma petesi na de bucket yakoso ho na wenye bia kodwale
1: de bia bapesi asaidi
2: to so guwa na otene
0: osi nyankopon no ayesom no no otonsuo guwa omo omotene
2: na wona wontene
0: so ene woma wo omontene so ase ne ye pa otonsuo guwa omo omotene ene woma omontene so
1: ase mo do na odomo a
0: eti se odo obi odo wa
1: aketue be na mo
0: aketue bia na nya de ade tie ne ye pa odo obi odo wa
1: aketue
0: bia nim na mom na ame kire yen se se obi tan na se wodo no a
2: na ye
1: se wo ketu papa wo
0: ti asem ni o o se wodo de odo wa o nya ketu e bi but odo de otan wa aketu awu
1: yes
0: na wo tu aso a
1: na to jefo so nya sara
0: na ato jefo so wo mo ya sa abonefo
1: e mo ya sa
0: wo mo ya sa abonefo kura no bible so mutum de bone che
2: yes
0: wi fuo tumi de bone che wi fuo mpo
1: mo shi kro mo
0: fuo mo ko shia base
1: mo nya shi wi ba ko pro mo nya shi
0: wo mutumi ye fight kukru kukru mo se wi ni ba ko chele snob don't fight rasta man don't fight one love
2: yes
0: wo ke kan en sam ne sa
1: fale ni so
0: wi ni ni wi ni akoro
2: wi ageto boys
0: o wi ya ye ageto boys rasta man don't fight sa o wi ya no to wi no wa chechere na one de one ne ko ye no
1: mase
0: na o man kasa tra wa san
1: ade egusin bia to
0: je wi fu ompo e ku ntokwesa jire besi wo e so bo mo problem sa to wi si
1: ti fu ti je fu
0: na wo si a so da mu ntimi fa bone nche
2: e to fa ni nyaachi o mo ta si mi
0: bo wi fu pa de just by so mo si
1: mo do de mo mo
0: se de mo si tie pa ade o sia o kan se nimu nyina bom na mo de agbo anim one love
2: yes
0: Chese wi fon chen nyina ye one love
1: ma wa sa
2: mo ga ba base na o she so a o se ma maka na peace no o wa ja shi bi o
1: we sa de amano
0: e ti o mo o mo ntan to wi no ya no mo anu achia
1: anka
0: ko su wi no chia na ka kitu bi a na test bi wo achire ho
3: en shi right
0: ọtọ ọtọ chana yẹ niya eti obo modre chia na nu ino de akonini mfaso ho eti obi a won tanto wi ni bi no tembi abe chana na no achia rivo de rivo se do omusi do wa mo
1: ho
0: na mom wi na omo nnum na na achi se urade be prepare omo tutu omo se wo mu yẹ no firim a one love vo no
2: oja aka peace oroma ni niya
1: mo
0: ɛna ɔmo bluffo basaba sɛ wo lady no ɔyɛ Babylon
1: kyɛle obuka ɛnkɔdi o
0: sɛkɛ wurade
1: amen
0: bible sɛ wifoɔ mpo atumi ko ntɔkwa wɔ base
1: ɛsa
0: tra hɔ sɔvo wɔ mo problem ɛsa tra hɔ no mwi wosia sɛ ɔda mu ntimi mfa bɔne nkyɛ wosi press bibi ntomi mfa bɔne nkyɛ wosi party kɔso ntimi mfa bɔne nkyɛ wosi church of christ mdi pam akrekan mu Hallelujah.
1: Amen.
0: CSM, CCCM.
2: Nankaba.
0: Nankasi. Nankawa fasi. Nankani. Putim.
1: School de Munsoleno.
0: Etimi fobwane nyari yeyi. Enche.
1: School de Munsoleno. Akwedi ebi bono.
0: Ti asem na tiye na tiye ni yepa. Wasi toje fosu yesa.
1: Nisana.
0: Na utu aswa.
1: Na samuchi ya munu ya namu kuwa ra.
0: Na muchi ya munu ya namu kuwa.
1: Dena maya ama na broso.
0: Eti ya maya ama na broso.
1: Toje fosu yesa.
0: Toje fosu yesa.
1: Inti munye pe.
0: Inti munye pe.
1: Sede moja wosu.
0: Sede moja wosu nusu yari yeyi.
1: Yepe.
0: Ti asem ni yeyi. Inti munye pe.
1: Sede moja wosu nusu yepe.
0: Sede o nyanku podi o nipa boni chanu. No shone suno o madi chepa tonu no. Sana bablo se minu umi nusu yenge. Yem fobo ni nche. Matthew 18 no. Yesu kasembi. Verse 15 to 17. Okay, so
2: Matthew chapter 18.
0: Verse 15 to 17.
2: Ekwaya oni woni a ofumu edie.
0: Ekwaya
2: edie oni a
0: wafumu
2: edie.
0: Oni a wafumu
2: kwaya. Gofaso
0: edie. Abu no chira o se. Oni se nipa ni ni.
1: Eni.
0: Na otu aswa.
2: Na se oni afumu wa.
0: Oni afumu wa.
2: Kone koyi na tai.
0: Kone koyi na tai.
2: Oni ni mienu nku antem.
0: Oni ni mienu nku antem.
2: So tie wa.
0: Tie wa.
2: Wanya oni a.
0: Wanya oni a.
2: Wantia.
0: Wantia.
2: Fani baba ako.
0: Fani baba ako.
2: Benu.
0: Benu.
2: Aka ho.
0: Aka ho.
2: Na se nyada zifo mienu
0: na se nyada zifo mienu anu mu.
2: Na se wantia wonso a.
0: Wantia wonso a.
2: Kone koka cha asafo no.
0: Kone keka cha asafo no.
2: Wantia asafo no so a.
0: Na ku pa ma procedure wantia asafo na.
2: Buruza busunsum ni.
0: Wati. Kwa ma procedure oni afumu wa di kai.
2: Koyi na ten.
0: Yina ten.
2: Oni mienu nko an.
0: Oti aso dem obi afom wo. Oti fiem obi afom wo. De ka koyi na ten.
2: Wantia.
0: Wanpena no wafani pa ba ko aka ho. Ana mienu. Yakopom pe asem a etretre mu be.
1: Dabida ya me pesa.
2: Wantia banu no
0: na asem ba ko pe. Otretre mu sa.
1: Bishafo yina. Bishafo yina bishafo yina obi ate.
2: Esi nkonya.
0: Obi a wanti mi fa bone nche no. Ana otretre nche mu be.
1: Anka. Obezo ka chiru obi a.
0: Tieni e pa. Wantie wa fɛ no wabofia wo fo nyina amane. Wo ba safo ne nyina amane. Afa wo kɛda so anyene fom so antu. Bible sɛ bu ne so bosunsun. Fiti ɔde kɔ ne Bible sɛ wo ne kura twɛm kɔ ba bi. Nyakopɔn so na de ba kɔ mane gye no sɛ wo mpɛ nipa wo kyerɛ no ho.
1: Na bɛ wi.
0: Enipa obi afom wa. Na wo pacha wo na wo mpɛ sɛ wo gye tom. Ada wo kɔ awɛ hwan? Wo ne Nyakopɔn kura wo de bɔne kyɛ.
1: Nanka.
0: Ishaka wura didin.
1: Amen.
0: 18 wa no Matthew 18 wa no 23 to 35 no ya fa to aso pra
2: akwati modefo
0: na akwati modefo no to aso a
2: we to so ine ti say ohini dia
0: osi osura ine no so pese ukoma eso ehun example na yesu dey ma wo
2: osi ine ti say ohini bia
0: osi ine ti say ohini bia
2: pese ne nko bu nkonta
0: pese ne nko egbu nkonta
2: ofita say bu ye no
0: ofia say obu ye no
2: odo ba ko odi ne talent of dublin
0: odi ba ko odi ne talent ye of dublin
2: ana say oni odi
0: betu san say what need the odi betu enchi
2: you are share say
0: you are ka say
2: onto ne ne ye
0: onto de one ne yere
2: ne ne ma
0: one ne ma
2: de owo yina
0: ana de owo yina
2: ana betu aka
0: ana betu aka
2: ana kwa ne gun kotodwe
0: na kwa ne bu nkotodwe
2: san say
0: asira ne say mi wura
2: tubo asema me
0: tubo asema me
2: na
0: betu aka
2: na kwani hu ne mobo
0: na kwani hu ne mobo
2: no jai
0: no yade
2: ojai
0: ono wodi ko odi bika ade nipa re wontua ka no ano se ne monfa nipa ne japade nyina
2: ne ye ma
0: babo se hona na kwani bu nkotodwe
2: no jai no wodi ka ne che
0: hallelujah
1: amen
0: ano se mi wura to bo ahema me na mutua na ba bo sɛ enipa na ɔde ne ka no hu
2: no bo no gyan
0: ɛna ɔgya
2: ne ka ne kye
0: ɛna ɔde ka no kye
2: na akwa no firi adie
0: na akwa na ɔne yɛde ne ka kye no no firi hɔ
2: no kɔhu no bi ɔno so de ne ka
0: no kɔhu enipa bi ɔno so de ne ka
2: dinali wɔ ha
0: dinali wɔ ha
2: ɔso ne mutin ne mene
0: ɔ nsɛkɛ urade
1: amen
0: wo bibi ni black man akwa we ɔbɛ black man de
2: black
1: man bibi ni
0: na dele ye
2: ba always
0: ɔbɛ black man Shaka urade.
1: Amen.
2: No tim ni mene.
0: Ulu obi ke o.
2: 10,000.
0: Ede
2: ache no.
0: Ana o no obu nkotodwe na nipa ne che no.
2: Zoko obi o.
0: Ana o no su firi ho no.
2: Kodi obi o de ka 100,000.
0: 100,000. O no su firi ho no. Sa nipa de 10,000 ache no. No obi su de o no su ka 100,000. Bible so no de oduru ho no.
2: Oso ne mene.
0: Oso ne mene.
2: Tim ni mene ka se.
0: Wan jo su no.
1: Boni mene wo kuno.
0: Boni mene
1: wo kuno firi ya.
2: Se tie me ka.
0: Akwa we. Why a black man?
1: Wan ten ne.
0: Why a black man pay?
1: Black man.
0: What we nipa? Who do we can take that word?
2: Oh,
0: why not be the okay hundred there? Now what bunny minimum?
2: Anna,
0: a bunny minimum, no, because it's
2: an erupt so didn't wash a from
0: oh, or no need no boom go to go. I
2: did
0: 10,000 channel.
2: But where dear?
0: But where dear?
2: Or shave from
0: or the wind are to from
2: the same.
0: I know, can't say
2: what's my name?
0: Oh, Miss. To wash my
2: shakano.
0: Now, Miss, so 100, you know, Mitchia.
2: No, only one penny.
0: Now, only one here.
2: One penny.
0: Hey.
2: Ɔne kɔ tuo fiase.
0: Isa ti asɛm yo.
2: Sɛ nko yɛ sɛ bɛ tuaka no.
0: So.
1: Kɔ jɔ tum.
0: Bibi ni black man. Asɛm wo Yesu Kristo de yɛ reference sɛ. Yɛ yɛ bɔne dodo a yɛ die ne nyina nya kɔ tum hyɛ de
3: kyɛ.
2: Yesu so.
0: Ade na yɛ yɛ de yɛ ntimi fa yɛ nua de yɛ mfa nkyɛ.
1: Na kɔ bɔne dua.
0: Na kɔ bɔne dua.
1: Eh? Da o de ne kɔ gyia sɛkan kɔ kuno. Gyia sɛkan.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Me kwana djuma mama ye yinadi.
2: Yes.
1: Me chire no ma. Me chire no.
0: Akwa we. My friend senior.
1: Yes.
0: Na djuma ura. Maka de oye nyina achire na me yinadi.
2: Mm.
0: Ana uyi nadi me kwesi sey.
1: Aso be
0: na
1: onye.
0: Na kafia ye de bra wana.
1: E ma odi.
0: Ada no tuma nipa ho asem she utiri musa.
1: Ana oya ho ya asa.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Ada na utimi fa bo ne nchesa. Baba onde sakwa no
2: ono
0: wa 10,000
2: ono ko 12 fiase
0: obu ko todwe ne de che no ono firi ono be de ne 100,000 ni pare da fom no ono de otim ne

0: awe yɔbɔ sɛ yɛtwe sankuo yi ɛna wura ma teresa so dɛm a na dɔbolo dɔbolo hei ma dɔbolo ma dɔbolo yɛdɛ yɛawerɛhoɔ o papa bi wode bɛduru ha no bible ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anuma ba a to nnwom papa wokɔ Christianity chapter 5 no a 4-6 david sɛ ɔbɛhwɛ na kwa yie na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne na wotoa saa verse no ɛkae sɛ yɛbɛka wɔ samson hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na david meka sɛ awurade ma menhu me nkwa naayɛ deɛ because obie nano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha na ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa nna ɛso te nti nanɛ yɛwu saa no sɛ na fahyɛn kɔdu fahyɛn kɔdu nyinaa saa yɛnkasa ne yɛde hyɛn no ɛkɔdu to wokɔ psalm 54 to Christianity chapter 5 no verse 4-6 yina
1: ɔse sɛ wohyɛ onyankopɔn bɔ bi a
0: sɛ wohyɛ awurade bɔ bi a
1: ntwentwɛn ne ma ase
0: ntwentwɛn ne ma ase
1: ɛfiri sɛ woni nkwaseafoɔ ho akoma pa bi
0: wobie w'ano a na wohyɛ nyankopɔn bɔ bi a wate deɛ bible ne ka kyerɛ wo yɛagana ha wobɛtumi ma obi kɔgyina so ama rana about clock mɛba na wɔte so ampro station na wɔtewɔwoahe ɔmbɛba ɛsɛ mowɔ trafikim kakra na ɔte hɔ na ɔte hɔ na ɔte hɔ 2-3-4 owia na waka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ ne deadeɛ asa ɛbɛyɛ a yɛmfa nhyɛ tuesday na wama nnipa no kɔtena hɔ koa wɔnim sɛ wayɛ afa ne ho adi ɛwo ɛtete wo match wo sika wobɛnya nde hɔ de nyinaa sɛ ɛsunsua no ani wo nhyira no sɛ ɛkyekyɛm sɛ tu kwaseabɔ sɛ wonim sɛ wontimi nkɔ wo sɛ twɛn me meba wɔntena wɔ ntwɛn deɛ na wonim sɛ woaka fa ho adi deɛ bɛfiri wɔ no mu bɛba no make sure sɛ wode bɛyɛ adwuma ɛti na yesu kristo ka sɛ bi wɔ james sɛ ayɛ a mayɛ nka sɛ mɛba ayɛ aka sɛ ɛyɛ awurade paa na wotoa asɛm no so a
1: ɔsɛ deɛ wahyɛ bɔ no ma
0: deɛ wahyɛ bɔ no ma
1: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
0: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
1: sini sɛ wahyɛ bɔ na wama
0: sini sɛ wahyɛ bɔ na wama
1: ɛma wano kwan
0: ɛma wano kwan
1: mɛma wo honam nyɛ bɔne
0: ɛma wano kwan na mfa honam ne nyinaa yɛ deɛ
1: ɛnyɛ bɔne
0: saa story wei ama kae me kurom matanasifoɔ kɔbɔ afɔdeɛ na ɔmoyi mbakye mehyɛ mmɛboa wo te hɔ a bɔ afɔdeɛ no a akoa bi firi nkran nkrani baa kakraka bi di n'akyi ɔbɛ kurom hɔ agya boro nyaso ekuromfoɔ aba nkuraase nti ɔhyia kusia no watɔ sɛ nkran show nti da matalasefoɔ bɔ afɔre ne yɛfɛ january na afe no nyinaa ne awie no wɔkɔgyina hyeɛ saa ɔgyina hɔ nyinaa ka nlɔre fɛ ɔne ɔba nlɔre fɛ na ɔfiri nkran aba nti afɔdeɛ yi ɛna yɛpɛgya apɔnkye bi kɔɔ soro ɛna gɛ no ɔnem ne nam no sɛ ne ɔnem ne bɔtom tɛkyerɛma o na ɔkɛka kyerɛ sɛ nti wofiri nkran aba paa bɛgyina ha materɛsefoɔ bɔ afɔde nti woantumi antɔ akokɔ baako mpo abrɛteɛ wɔ ne wɔba kɛseɛ nam ɔbɛyɛ hyoo yɛpɛgya apɔnkye na 150 200 250 going akwai kɛka 300 wɔnim sɛ wɔ bii bɛka bi ɛna 300 o going na ɛ 300 ɛdɔn bɛnae wɔfa ntwironoo mu hɔ sa de bɛduru nɛ fiti 19 ɛtɛ sɛ si de bɛduru nɛ ɔnya kurom hɔ ni baabi anwale da kyɛm bi ɔkɔfa firi baabi na womo osa de ba ne kromofo ka kire ne se kwasea wo ukuru wei kwa de ba wa na okuru ma ho ho na wi akokwa ukuru amaterese fo egbo afodi okojina dwom na oba no ko no wa sha ko wa foforo ete ses onwale ontum wa kromo e wa wale be nwoche enim gwa that where the kitikiti bi okobie na on se bible di ka ka cha se tetrema yo jansu otumi sokwa ye kese sa asem kitua bi okeka ye 300 no sa 300 kitikiti we no wenye oba bi anwale wo krom ho da sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we yo wenye oba bi anwale wo krom ho di beduru ne ekrom mofo bu ni sansani usha e techrema ni techrema o na koso sa problem na yiri na keka ase ufri nkraba nti wanti mi anta akoko ba akumpo na no so de ni techrema keka 300 no lo ye mistake akata me dru 200 na koso ka 250 na ke obi so abeso so na 300 de sa ba no di bedru ne Timothy 12:30 says, you know, hey, be a look on a kind. Luke chapter 23, verse 39. Ho. In Timothy 12, no, 30 says, you know, yes, Christ can say, in some who be a free dependu, move a bano. Obeying, in some who be a free dependu, move a bano, obey bushwatting, in some who be a. It is so called Luke now. 23:39 am sey enkan no a kan ye mam
1: o sey na nbonyefo a wase no wo mu ba ko ya no
0: sey akakotation mienu ne esa yesu no ye de ne abon finfini ana ba ko ba ha akronfo ana wo mo mo bo ho no ba ko aka sey
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me shume mo ba bi ano ko bie na no no se wonya woni kristo no jo na jiye twaso e
1: o se
0: ah
1: na oba ko no bua no kan anim se
0: ano ba ko nso ono so bie na no ano ono so kan anim se
1: wonso wonsuro nyankopon
0: wonso wonsuro nyankopon
1: se wo afobuo kro ya le
0: se afobuo e de ya kromfo na ye de amanyen
1: na ye de de
0: na ye de de
1: etene pepepe
0: etene pepepe
1: na yenya de eseye ne yeye no
0: yedie de eseye ne yeye no ene yenya
1: na we die
0: na yesu die
1: wonya mfumso ade biala
0: wonya mfumso ade biala twaso we
1: na oka se
0: ene oka se
1: yesu
0: yesu
1: se wo ba wahinie mu a
0: se wo ko wahinie mu a
1: kai me
0: obi anu masem he obi a wati bodi awi a okwa atamuom obi e na no yesu wonya bodi bia yedie yedie ne se fata ye ti yesu wo ko wahinie mu a
1: kai me
0: e ho na yesu ka se ene
1: we ka me ho
0: ene
1: wo be ka me ho
0: ene
1: wo be ka me ho opara
0: na nu masam keko last minute o de nya nkwaje wo so betena asa wo nu masam keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bi na no last minute yesu se wo ene wo be ka me ho opara da tino se otini ni ni nano eyi nyansa di akwade hu nyansa se papa we de wonye boni bia osu bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu ba consider wo akwen so bo ba bi bia na yesu ahu mabo o sha se wo dwa nanum wo osu ye yakopon ba ajo ho yesu wo na ti kontra wu ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada ni yesu pia so ati so da menem ni yesa de anwa trip abeka ho ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ne mabo na nu mo se mo ko bie ye keke o yesu ho ne mabo obi so de ko bie ye no se se na no pa wo num wo ta kire ma obi a aye nkro ba ta te se tai dua benkum ne nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ni positive aye fa na wo de e fa mede ye fie de ye se wo ba ko eno ano no sister panyini sa no come on ho hwe hwe ade we ade ade ho ahoa ye ho sister panyini sa ye de ye fie de se wo ye yi a wo cross 20 million we se owu we ade ye ka christo ni bie na no come on ho she kai ye de ye fie de se busum bi si ho wunya 35 years ya na edi unya se yanfo ankwatra bosom so ne anworo wa we ya dia kristo ni kama no eti ebeye se me problem idi ebeye sa case no a san ko beka se ye fie de ye nyafo te yesa ne yawu na so me ma bere so de me ne me manyira beka 100 no nan ko dia so so se se bible ne se dia eti mi mu no nan ko dia so so nan ka urade afa so nan ka sa ko de no na we breki am we de wu mom na wo san so so so e de fie de se mfie de ni nan de ko no na wu e de fie de intu kwan ye utu kwan a na e ko et Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4 verse 27 no aka oka asambi wo se sey
1: na mo ma obonsam kwan
0: eti mo ma obonsam kwan 49 no fako 29 no preko na ye short
1: wo se aha mo ma asambi ara enfrem free monum
0: wati mo ma asambi ara enfra agaden
1: enfree monum
0: asambi enfra ebi ni sey fasum kodu bebeko akudi e blow blow wi ase mikuru de onfa shen kodu chem no wabre ne ye adwuma ne na oda kwale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikunu meyere onya bembe bia nwale da nyakopo atue betua ne ka ne wu okura nyafe eno na bible sifra na shema ye no ana osimo man semwa enfra oba ni okuru nya jai pena dwemboni abo bi atirim sha ne yonko nsai oba ni okuru nya jai a adwemboni aba be mani tirim sha nka urade mwo na nka ne yire kura onko nya accident no ngu ehwa na oba ni so adwemboni aba ni tirim sha be mani so saa wono so wonpro na dam eti omu mie no nyina obi anka papa ma ne yonko je urade tum hwe wo mie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa do mie no abe crash im sey but this is CPP ma crash wo nyina no ma sa be crash shake urade din et Ephesians 5:19 okere sembi sha nyum tuompo wo to a boko kan wede ne mam
1: momfa sanko hu nyum ne ayeye nyum ne huhu mu nyum kasa chekere mo hu
0: wati enyum kra wo to a ubie wa no ato a wose honhom nwom ayeye nwom ena na David ye no ye David to honhom nwom ayeye nwom anopa nwom amatoto to na em depa honhom nwom ayeye nwom enwom kra nyansunsaso ewo nipa sitrem nwom nwom enwom so bi o wi apeteshi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni nsini yoko tra burukios bebi e top apeteshi na ye bo meko ba bi akoje edro mi dia ko pemi shebre mu na sofie ni pa na ye bo yikesha onso tumi wi apeteshi ni pa oko tra ba bi ye top apeteshi ao inye jete wo ya enei ejei adami wo doni mu no na odampa so aka ni she ego ni bo aku ye na mko hini akame ni mimo kame ni mo ene dia ba ya bo achichiri e beto yema nya mu adane mi o no wegme ni ma se eh ma mi wue ya na o tapeteji ni sa anyum no ishedun kran anyum no eh eri ai bo sham kashie ma urade eti wose anyum kran po no so beta tonnyum papa na kristo ni akoto ewurade yetiminti yesimabu o hwana timo hwana timo bible na kan o hebrews 13 says so nyakopon we ya fa bo sham kesiam ewurade na ewurade yetiminti yesimabu o hwana timo ababebu anwum koa na kristo ne to ada obeyan kwan ye ho hye akokɔ nam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro da no de de awurade ayami de awurade ada obeyan sesawa ne kobi no enye sa na nyami bo mi bebrebei efrihi okasa na chacha nkwan no munye we nyina ayahyem aye yenum ene hunhun munyum anyum kura kum anyum he mesi yegina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ni wase japa re galam se ho ye peke abekuma se ye jiro sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 be pake na nkofo be nhia no man rashe nti e kwa na aye ma ti driver ni ni bie boot e de nkofo ba nche no board akoshe ho me shaka no yankom ti ye jira nchen na 27 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni e ho tu kwa yo ya sister person ye segum ana meko mejafie kafa etwa to kura na wa pie dunkwa ke bia loading ya car e bosome ye nsa na esoro dia no wapa ya ko wura sia te sai makusu die bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya ka foforo die ko pie so ya ho moja tempo ni sunu mi ana meko meja fie ene na mpa nso driver sio wa di person ya si nyina bako na ja fie na mpa nso wa so wa mu nyina Oh! Bible said nyum kura wo to nyuma to nyuma Eti mimi to papa o me papa bi batu sabe to old materes song na mo materes nyum to book ni bi dam papa bi ba adamleku koto sabe boy adamleku nyum papa bi nkunyim ekunjimu omoja ni mu o made your town finish wo o ni moja ni yesu waji mi nkwa yesu wasami yale ei make funu o me yina ye ampala amama sanyinda la huse adumbi wo ye papa bi anu papa anya ayi menko amefie de ohun pa oda meti mawo mawo makometo anya anu na metoro amefie o mitunuma yesu waji menko waji menko yesu wasami yare ampala make fun no me yina ye eh na mama sanyida le huse adumbi wo yesu anyum papa na hindi dana betis wo wa be friend o se wa ye deja foto fo ha su ye ye ye ye ye ay ay ay ay ye na hindi shall it down naso shall down naso ba ba ba ba

0: Ahojo. Ayaw. Ahojo kwa mfame shwe. Dibe sisi ti wote. Golden. Adiaba golden tulip.
1: Golden tulip.
0: Na ye tunu kakrebi just 1 minute driving. Adi akobo golf. Ye wia ni asanso etu. Saka na samba hotel ho na ka na samba tam saka na san de ko isi legon. This is Africa for you kwashi broni onni san kwasi asem wei
1: onye
0: sebroni pa ba high flat 400 million atra isi legon 7 years without half plot. What man never do this stupid things?
1: Yes, kanina bafono
0: 10 year pa na 10 year eti oti asem o kan eti o kekan sem bi o tuaso tuaso
2: o sei na o sei unua de nada ba ji unhira na o sei ni din ni Jacob ana empire empire nini na
0: wo sisi bi wo de obi bre wa blochire eti sika ma ni nua fa nsi dan fa mie store obi tum be fane mese me ni man bi obe fane yiri ko Germany oba na ko ja no akofa be ma foforo France manu tumi kasa mobile phone su saa ofra me a otumi jira mobile phone ne so kasa saa na ne credit asa no gu su kasa
1: o kasa ni refi no
0: confession I ever saw Africans eno kan
2: say I say mpranwi na wetwintwa manam wa fa me panyi
0: Imprenini na wadi ya.
2: Watu ncha manemu.
0: Watu ncha nene. Awu sasa yashunu wa Afrika si.
1: Uwe mpa.
0: Sashunu. Si yanchu ncha nipanemu.
1: Yenimye.
0: Me nipa mlasi.
1: Yenimye pa.
0: Awusha. Mima anya. Ozo nye.
1: Nye.
0: Oma ya. Uwe sa Afrika si yeni yebube.
1: Ayin.
0: Ebe kogo.
1: Mkokona.
0: Mkokona. Kukra ma mfarese obaye wa.
1: Mfarese di.
0: Papa anyashu ya.
1: Bonesu nyehwe.
0: Kwasi bro ni san kwasi abewe kwasi bro ni omu
1: omo yonkre ntwa nkra simtwe ndu
0: isa gawrade
1: amen
0: kwa
2: wa fa mi panyi na hwe afenso wadi mi nhira na ose wa fa nhira bi ensie me na isa gu na isa gu ase iso se
0: aha
2: hwe me de wo meya wosu wura
0: ehe me de ne meya wosu wura
2: me de ni nuanom ni na meya
0: ebe ka no ho
2: na mede aburo ne nsa na wo no na afa wo de ade na menye wo
0: ade na menye wo broni a waka ade na menye wo kwai
2: na isa ka tie na jase
0: wonim se David oyo ofri
1: ofri selo mon papa David
0: kwai
2: kwai ade na menye wo
0: ade na menye wo meba
2: na isa ka tie na jase
0: na isa ka tie na jase
2: meja
0: meja
2: shira me ba ko
0: shira me ba ko pe Usa blofu ni mlade. Usa blofu ni mlade. Ope one pe. Bibinia. Bibinia. Ope one pe. Eja, wo de shira me ba ko pe. Ablofu ni mlade. O wo de upa tenaka enam wiom. Blonia ni mrew. Ana no kun Elizabeth ba gana ha. Hwe atade e shenu fo so so ne fom. Uko renwe shiwa. When ai tesiris. Kene ba gibi ekura no hwe ne ayi amampo bue a ayi ye friend sai esuru wo ewo suru kakrai Roman Hill down bro ho egugu ho tutu series ne 55
1: ne Sunday be bring
0: simple bibini ewura de yesu car tu car e fe nipa mienu car e fe nipa mienu driver tra ha na ha we so tra ha na ye ma hwanu pa ne ta to sa cars no wo de fu ani hwe wiase nyina fu ani hwe wiase nyina sa hwanu pa ne ta to sa cars no
1: before
0: kwai
2: I say, na isa ka kire na ja say, meja shira mi mako pe. Shira mi nso meja. Na isa ma ne ne susu. Na neja Isaac bua se ne say, hwe.
0: Hwe.
2: Asase asrade ani,
0: asase ade ani mu.
2: Srade ani mu.
0: Srade ani mu.
2: Ne de osuru bosu yi nso,
0: shuru.
2: Obetina.
0: Asase asrade ani, ene osuru bosu. Shuru no. Eso na obetina. Enti abrofo no ye ma wo mu shuru. Ene asase a ye dia bibia enye yi
1: e
0: ho na ye de ma abrofo
1: no
0: che o mo kwatra nti Holland o ma sase nyina ye nsuo to bedom
1: hwe
0: nti ya wo wa na wa sase nsuo dwale Africa ha mframa tumi bɔ fa ɛfa ntutuo ɛhuhuo mframa ɛfa mfuturo ɛfa saa mfuturo fa saa kogu obi dan ho aborosan bi dan ho aborosan no ho na efie hɔfoɔ no wɔn yɛ aduane wɔ gyale hɔ a na wɔn hwie gu abɔntene a ntoosi aba na ɛbɛfiri gyale hɔ no a ɛbɛtɔ saa mfuturo no so wɔ aborosan no ho no na afifi yɛtometi anwea kɔgu aborosan ɛtoa so 6 yɛ wode ɛbɛyɛ na ɛno ankasa afifiri nkaseɛ nkaseɛ aduro no yɛde sa no nyankopɔn kyerɛ yadeɛ ɔma yɛ herbs last week na me yam tutu mi ama mantimi ama herbs yo ɔdo papapa kyekyɛ aprɛ kɛsɛ papapapa menom yɛ 3 days santan
1: na atɔ wi
0: no hospital
1: hwɛ
0: asase a bɔsuo ɛwɔ m na wobɛtena
1: ɔsɛ nkrantɛ so na wonam bɛtena se
0: halleluya wonam nkrantɛ so baabi a ɛyɛ medane sɛ ɔse sɛ kɔba sɛ
1: ɔsɛ nanso ɛba sɛ wobɔ mmɔden kentene wo
0: hokentene wo
1: honaɛne
0: aborɔfo no wo sɛ nɔ sɛdeɛ bibifoɔ sitiɛ no yɛkentene yɛ ho a yɛbɛtumi agye wo mu agyapadeɛ nyinaa ɛna ɔmo kentene ɔmo ho ɔmo sisa corn beef nsanka awurade ɛna ɔmo sisa corn beef ne ɛsisa sardine ɛde abɛgu mfanti no town wɔmfa sɛmɛnte no kɔma asuantefo no wɔn brɛ corn beef yɛmfa nyɛ jollof nsanka awurade yɛde corn beef adaka baako ba ne yɛabɛsua nnipa bɛɛ to africas ɛnoɔma pɛ awurade ma detrono ne yɛ awurade yɛ adom a yɛba bɛtoa so detronomy 8 no ɛkɔ no ne yɛhu nnoɔma pa awurade ɛde ma ne yɛbisa yɛ ho sɛ africas ɛbaa ne sɛ anopɛ awurade nhyira wo na ɔnka ho aha yɛnhyira fm

0: Abrantie. Hebrews chapter 13 verse 14. Yeah, let it. Hebrews chapter 13 verse 4. Hebrews won go wadem pa unfi. Ah, sister. Ah, egun fi wadem pa. Awadem pa unfi. Ose, ose wo go wadem pa unfi. Efise, efise. Enyamamfo. Ade wase. Ta wale self. Ego bo bo. Ko di nkofo. Ko bo bo na. Ko di nkofo. Ko bo bo na ten. Selfo ni die. Ko bo bo na ten. So who see ye? Psalm 50 verse 16 to 20. Hona urade kasa chero. Psalm 50
1: verse 16 to 20 no. Mm-hmm. Mabi aja. Mm-hmm. Mekai. Mm-hmm. Obone for there.
0: Nti wo. Obone for there.
1: Onyankopɔ se se.
0: Onyankopɔ se anopɔ.
1: Ade tra ko ma se de.
0: Awie.
1: Wo ka ma se de.
0: Enumre.
1: Ade ka ma se de.
0: Ahomachin.
1: Wo ka ma se de.
0: Ade otike ma wuti.
1: Onyankopɔ se se.
0: Onyankopɔ se wo se.
1: Ade tra ko ma se de.
0: Ade tra ko ma se de.
1: Na lo anobɔ ma pɔ.
0: Ode wo anobɔ ma pam die.
1: Na okro ya.
0: Okro ya la.
1: Wo
0: kire nim ka.
1: Wo tumi sam guo.
0: Wo tu awurade asem.
1: Wo ru otuma oyifu a.
0: Wo hu oyifu a.
1: Open asem.
0: Open asem.
1: Oni an
0: ade kasa kire wo. Psalm 50
1: verse 16 to 20 no.
0: Mm-hmm.
1: Mabi aja.
0: Mm-hmm.
1: Mekai.
0: Mm-hmm.
1: Obone for there.
0: Nti wo. Obone for there.
1: Onyankopɔ se se.
0: Onyankopɔ se anopɔ.
1: Ade tra ko ma se de.
0: Awie.
1: Wo ka ma se de.
0: Enumre.
1: Ade ka ma se de.
0: Ahomachin.
1: Wo ka ma se de.
0: Ade otike ma wo tie.
1: Onyankopɔ se se.
0: Onyankopɔ se wo se.
1: Ade tra ko ma se de.
0: Ade tra ko ma se de.
1: Na lo anobɔ ma pɔ.
0: Ode wo anobɔ ma pam die.
1: Na okro ya.
0: Okro ya la.
1: Wo
0: kire nim ka.
1: Wo tumi sam guo.
0: Wo tu awurade asem.
1: Wo ru otuma oyifu a.
0: Wo hu oyifu a.
1: Open asem.
0: Open asem.
1: Oni an awasafo na bo
0: woni awarehyefo na yede
1: ebo
0: woni awarehyefo na yede
1: ebo
0: enkwafo ayire
1: woni omo na ebo
0: enkwafo okuru
1: woni na
0: yede ho
1: woni
0: eje ndu kuru woni awu wo mo na yiasi ayire mfui mi ma mi sa esetwa ketekete otumi ma telephone number sin na sa ketete mo sa mo
1: experience aja
0: mo sa no na yin fui tiechie na yetretre
1: emese
0: pejo obi ubewu
1: akoto na denko aja
0: asem ne
1: woni awu wo kobo nimu
0: aha
1: na teche matoto na da asem
0: wan kira matwatu anada
1: wo ta sika onu anwa
0: sam wo tna sika onu anwa sam
1: wo na bampo so
0: kwa mi bampo na ya ka
1: why you know
0: why you know
1: ayi committee
0: ayi committee
1: wo sam te sa wa
0: obi a ofa obi yire obi a oji obi kunu o se urade dunye o so
1: make wanim
0: o be wanim
1: make wanim
0: tu wa wura fi
1: na mi hu
0: ma di fobe
1: re di fobe re
0: tu bi ya nyen
1: ayi
0: ti sa wo ye driver na se
1: sie me
0: fa wo ko den driver ni bi tu bi top an wo nsha wam wo yi bi wa nyenem
1: wo che
0: wo yi bi wo nkoko
1: wo che
0: wo o be cha ko duru nkoko duru nkoko an wo sa top an no full set no wa sa che free kwanum ho num ba